0: Miriam Webb kilar gachilani kaliti meter gyarim kelu chiniska us agishmani tawangimur langena nubdik tuze leoni da nungin wato agishmani tawang dish nubdik monpak lerim banam kosotur lerim sankan langge sangmashil na hache sanggi dishi se tamdi dishi telin yudo dishi nitong kaligur lok chindat chupak tarik kit boyakalo nitong kyanin kaini chiksum Namlo metalok dawa kepak gaitong zza purbimbur agishmani tawang lerimbanang ebem frequency kenimbli mega harchkaye sametonumur lenginanda numingoto monpul lerim kodamp namdhar lerimji gosotur dish ut lerima tawang kunpak lobun surpa lama kisung murbusi bayul chitin chenmo Lugikur, Jishina Yusu, Gorim, Blimining, Yuktachi Sanasa.
1: Gibbenang, Pubizanang, Umdinang, Panong, Yukni, Moseyuk Munu, Dugong. Da, Mudang, Si, Rank, Lubnang, Benesum, Medu, Dizut, Umdingong. Da, Dabasi, Dutim, Rank, Timjina, Namadab, Sung Medu, Dugong. Da, Nakbenang, Tengzik nang sung medyo umjin duyong. Odi nombok duyje. Ane duy imbul, kyebzuk imbul, gyebo imbul, gomu imbul, tyorang imbul, itba dharayak. Tome tiri gajik da tangadang lumba. Tengan ni da tramasibe, maap delshamun uong. Ojiakbul, ngadang mibajige ne, da bine na dangbuk gyanchay lasokbun, itbaji yakan munu, ne gyanchay, bine rih mijigu, neribuzo umjin gingyuk, Dizut gaung. Da che ya yugni itbaji che bezi moyu bene o minazi che umdin biri tokdu che jik dizut umdin gaung. Da ka diu ni che diu. O umdin da baji ge zoshat bene bang ya yug dizut gaung. O jik da champet yine da misot gan lasok mene da umdin shasot gan baji ge gomjin temba itbaji ge ya yug dizut gaung. Da ka diu ni che di itbaji ge jik matji simintotot lo. Da itka damyam legapan mato yakan zimintotot itbaji jel totbutong yuk duzut gaung. Da bang bine gyekaum din zinyuk naanye gyepjigi wang yuk munu wak mimangi gyesi biri zong. A gyep naang mar manga pao. Da mik goji shenbenanga ya. Dikbo suyu yakde na itji ja deja munu rakhyorup ditzi. Da bine sangak samuchwe dungan lamat bajin chingunot gaen me kyamyuk duzut gaung. Tamyam log ane loma gidojinang ane bina jikta zimintoda yame duzut gaung. Ungdin yakbole duk dhubaji logbe laba tawaji ka kher yak yakan baji je drakshoji. Ta wane laman bina nak sangha samu chwe ya namda yakan baji itbat bina usung tukduk ni itbasi zivu monbantong. Ta dhubutobu ni kheba sangye kashin jebanang Bine tol bilbanang munu jujuk topsi gangdaraya itbaciza ka namebuzo tongyuk gang tupdubya. Ce minakbo sosusi kewon namzi ane minakbo nangyi razuk jasengudo. O minakbozi ginyuk juzut gaung. Jabasi ane chas nalibuzo yayuk horuk chatba. Chas umdinla ginyuk juzut gaung. Misuegan shenbo nangyi chwege namzal nang birijin umdin yayuk juzut gaung. Dang adang pribuzi nangani udin nangani nomyun jangyukji tu ni ngan ngak umdin nang lopjuk duzut gaung. Da jabu nangani bine legat dukzubya hayakzi chong ya chi migang po kyebsang po mibukjuk duzun udin gaung. Da lokche nasok po umdin yal tsam ya umdin ongyuk duzut gaung. Da rang dangbuk para tol kwenyu gyewe genjur imbul. Ni jikta ka cement umdin nouni dorje lobon gyan kung lung sungyoni itbaji chatane majawu dujut gaung na munuk chilo na chokba rang lumba dar ichi itli tenu chelo chebolok ba na chob umdin ma dar na munu chik legit sarb ma bya na pit munu pit sarb ma bzu ngatang sangbuk na susi tenjin yayuk ni pizang bu bat gam nikbuk de yong 安倍，但是那个。

chi yakan bat bene wang chung kamunu wang chung umjun ya yuk digang chi munu cheme zimin to de yakan bati bene biri tributation ni bisher dakso ya yuk digang kum minbu gishi minbu itnang ga makbun deben ya yuk digang da mina ani umjun nang ni cho phu chokbun longan jinang minakbe ya yuk digang chi si wangguru ya yuk minakbe ya yuk digang chokor lasokbuni umjun yakan nang ga je minakbuni sianpa umjun mi so ziminthoda jagan nangai da umjun ya yuk digang i jakbu la lung gaopane bene jakbusi khyangbuk digang boyokak dunsa bene umjun nang ga bene munujo yuk digang gome timme dame umjun gomon human timmon limon umjun ziminthoda yangbuk digang da rangge jebe ziminthoda yeulu tinujigi bogam ga munujo yuk digang That do you know what no other jigdim kama daria rebuk duje and a chedin chimbin in a siga yukini bishel yamza reyukti rejum burunya, singing a bit jumu sik sit si rotobis bishel it never rejum burunya. Ijakbu shipse yaganukta, dugitaka de, popuk de benang tadang san medi onu muruni. Ijakbu da mi gabat ben a letter no, loco danu, mitizi jig rank se le danya. Lakson nampak tak pun jahcin budi kaya ni, sibse jengai yak deh ni ya, ti jongan rana, itki sibse yak deh jemuru ni ya, lopulim jis esungbul, aje jebutusung diazanimbul, aje dah sukan tamje pene plagia halle sim deja munu misinu, cik dah pene yamayom ya, cik buunang deja munu ringkum din nana siang, aje gabuk duje, ane cuci Kueki chelun bema gungzan nyo jiki yar lang yaksi, bine xia lan gadi tse yaksi. Ta loparima jeja eh yusu muru nyi. Undang odo dungan ikme duga ane chedin umdun tem jeja bine shiksuya yak gosuk ti nou nene midisi dat rang tse lue tong ya laksan namba dakba kyeya ya ane yak de yumbu nye ya undun sungdu inene it jopju ngayi yuru nye yaksi da bi yar lang ya eh yugur. Eja loparima jeja o jingwene dangne. Namda rasi inyaks, ngayi ne molam dopti inyaks. Da iti tamaji kembo yimbo, lozawa yimbo, gangge si cho jikdo ya ya molam dao. Ijik chege chenbo inne bene simshin jesu yirangwa ya. Ijik binangay ne laro ya yukya ni ya molam dao. Ijik da cheden chenbo, jerung kashir logi ya ne, mizungopchuk ya dasu teigan, dui nikme duigan, cheden chenbo nyamcha shung yaksi, da bene shikzo ya yuk dadang, Dusu tan bayan liu shibat zuyar jie xinu ya, jikta samaya jia jia. Ijik yu jie yang chi ji chenpo chusun de zan si, da yang lobo rinmo chi jia yar de eh yu sun muru ni. Ane lobo rinmo chi la, ane tse zhe ngup ju, kayak dui ka chue din chenpo shikse, ya yu ka ane lungdan nou nye sung nung muru ni. Lungdan ji lunbo, ganbu bema gungzan nyo jiki lungdan bese nou nye nang muru, yak buru ane shu ka bi, Bema Gungzhenji, Jiwa Gaji, Mili Gaji Long Yu, Ijik Dadang Chanmat Bisha Gudin Yiri Yu Nyak. Eje Bisha Tor Lara Yakan Ni, Ijakan Baji, Zire Yu Nyak. Da Shikso Yunga Dada Yawo Yini Ne, Payan Jebe Ne Gudin Yiri Yu Nyak. Ijik Dondaka, Lopan Rinpoche Zi Ngarba Shia Ne, Shibza Ya, Namda Ya Di Sungbe Nya Ya, Yari Shukur. Da Lopan Rinpoche Zi Yakmar, Ani Gepi Nang Liu Ya Nyana Nyak. Ani Inang Umnang Odo Shusu Chi, Deshamunu Namda Yimburu Nyak. Mahong pala tsezen ngopchuk yal daso shu jie, dungan taksan jie, jani keli ti reyum burun. Ijuk langbuk du jie, goye ki chelun bema gungzhen nyo jige na molam tabuku julbak kiewa di longyum burun ya. Kiewa ji gajay longyum ne zang nima, ladong cho jie, eje bi kiewa eje longyum burun ya. Eje bek paman ni itba ji lopun ngakbak riksuk no teka bi kiewa longyum burun ya. Da binang se lo ji jiwa pa lo lobum din de ga reyum bu nyas be se meng ji telam sang bo nye ya meng ite yum bu nyas i ja bu be pe mi pru tu ne lo gop ten no tu ju jig bu de sa mo nga dang dan mo din de ga bi ge yum bu nyas binang ngon gi mo ne mo lam ba ji le gi tre ye se ge bu le pru tu ge na kon jo rim bu chi Nampasum nimbul, ane cukla kang nimbul, kusung tudin nimbul, umdin nasir bine debeni, mungkin desa mana temno umdin re nimbulnya. Ijik semjen be ngadang jam busung tuk nasir, ningsi semnang danu.

tit bire yumurunyo kyakba chimbo rik bine rikjen logo temno same dolna mebuno tinne jakbulla bine nganye teyuno chodum jakbe bine ngaro jogono ta idam sanange ne nindubya tar chin deyuno ane chujong sumunang se ne kanyen jing damlabe dui deyuno itgi masado ujen nisha ne bruk sunne bi bine mije debe bine shuk jakbu dang Danone umbin nega bikiye yumruyuz. Da buzu benang inene celne bine demselne demdipni olasok bunu umbin zika bise muho yumruyuz. Ne nadin yona zika mür yumru biniz. Bir lo nişu cenga kli lenge gibi çödün çimbuci bir nyamze ya yuk gozu yumruyuz. Da ece gozu ece dermedi yu istur gyanga ina lo sumcu sosumga şükse gozu ya tarçin ya umbin yakta yumruyuz. Eji moyo ya du jangge yu nenen da jabe neji na dakwa ma lang chu bu yaule bene sumyulgi mangsyo be duksyo ya ya rejim bu ni ijik de jang lumba ne yim bu muge yim bu ijik bene khaja na ri yim bu ma pe gi nu chinja umjin jik gyurge yim bu ni ijak bu tor hor shok tu mudur hor gi nu ma de sa mu nu o ma ma je bene yungger bri leng cha che che yu di Hong Yak, Jig Maya, Jigbe, Bene, Lago, Jigra, Namdung Be, Chat de Rumodo, Umjin Bene, Ma, Tu Yak, the Loma Umjinia, Maya, Zujimurunia, Mar, Mesho Jigger, Younger Brit Duk, Chat, Drunk, Bene, Mamani Umjin, Hong Yak, the Debbie, Ma Lang Yak, Jigra, Bebe, and Buru, Tong, Deoga, Dirutem, Jigutem, Umjin Tini, Dash, Margin, and Bene, Shit, Bene, Namga, Lord, Jungun atau tol jungun, bine sih tenyimun umjin nahu. Yak boleh tak ngeri sosega nyoje yul manci, kang biri tol jom kor umjin deh yuk duyong. Tol tuh sosega tol ma ya kor bor jana kang mutu bardo tol biri jom kor. Tapi yuk duyce boleh mibajine rangi rang sotaya siri yakan mampre yumur. Yuk tukla kang ni ten nahu umjin nahu kang bine munu je jom hijuk umjin deh yuk duyong yumur ni. Boyk yu tamje bene tongbu jongge ta mimmoso do haram lamno jinang tol soga nga dang monjoni tol bebak yul ka tol jige yumruni ijik bade da lala rang yu ni nor umdin ga chaya ji maragan lusu baji jik mame baji ge be birgwa ga dusya go tong yak umdin de yumruni ijik da boyji jowa simjen tamje ji bene toria Cho cokda toria gejik dizu umdung onyu muruni umnang ngodo jik desamunu dungal maang prubu ijik tor taru di goyek bu nii samne lobun ngayi an jingi laho nyuk dadu budikyebu utjal dohaya ya simgeya ya rang luso le dang ya an bedur jakbu kyeh yaksi ngadang monbe imur boye imur an simjan tamje an jewakka kulma gyachimu diya gosu gyetimi muruni umjun nyau inene Ijik damaje boek simjan tamjezine simbat gangpene rang chojik ka tega da dumyaks. Ane jebu ngayi drogla ane zonbara gishi ini. Da boek simjan gangji donda gamp ka tega da migam ka tega da dhiyaksi. Ane ngok yuje ngayi shatmeje shatya chajang eje da laroya gosu mburuni. Umjun nyewu inene simjan ngadang boek simjan baaji tau rang lumbayar dobjuk dusuti reyi mburuni. Jadi bu ni mana tiada datuk juga dewa yang kan ni, mewa yang kan ni, desa mana kau ni mula jemur ni, bila ni tu karma sih ni lah marani. Ini, namgar rangsia, namgar leg ane tor dewanauje, cita sumni, zaman mulamji tabuk dewanauje, tongdang zatuk tini, ane demzik, negi tambah minuje, jadang zageti, lejenji jindaje, potukju, ni modun ni cita sum. Ane jangjo simbe gek tuba gebe sinin jaimbul ane dejen ningil lobul lobmje nisu tenga imbul jegeme tubuje lenga imbul jegeme ane jinji la hunyu tubuje nisimbul jewa satobuk jigjinje jigsangje nisu tenga omnang odo di gang biar syongya jugdale dyni tamale ibaji ge gang pane gek dang barje gang biar seya ije kebel ujen ngei gane tugi tuba sedi tung Oh, say, Jigda, and Kemper Inang Yimbur, Chige Inang Yimbur.

ya te ya ka ya a jashi bene jablingo la de tor tera de ga be muruni ijak boda juk tok tur tera shongoji teton hajun hawang ja zo lote nyo ji gi juku ta tur namnang chim bu ku ja bu tur ter tu shong yak si kan ri ji tho ji si tor ji nyu ba ji nga tang boi ga ta ju yak da bi de ta bri yak si ijik ta bi tor u tao tor tera be go so nye de be se lungden ru di shong yak si ta tor bi chi din mar bu kan se tik shonu samzu tao yar tera yur be da je bi molam je maung be dugan lethe chen ji ni yigo tu ni phedo no sho nye ya molam ta be yak si samaya gya gya nye ya tor tera be na da yuk tok tur tera de tao shong an ji ngakchang syakje sangpnyo jigi da ujen rimbu jikpene tuji jinabla tenya binangay da nub mirin teka lungten nubdi tongon buruni chuu tre lok lugi nan tawik tse chobje jiksumje da biye jina tera beyo jibaj bese lungten ziong yaks minlama mirin na tong yaks

nangmi tsungmi shal tsamdi tshi tili yusumbur. Langi nang u tamchi tshik ne tsui kachin shu yusufa nang tos. Langi nang ta uzuk shu che dundrek lerim tiangduk samchi gozotur. Desh ut lerima sam nadache jambi tutin ning kisang sinyoro zanasa.

lan yin nang ta dorji pa sang chang mu sin yoro sam san nam bur da u zuk chu che lerim ding dik sam ma shuk ta che da u ti si sin yoro sam san nang sa